شكرا يا سلطان الحنان، قالت لي يا بالفضل شكرا يا سلطان.

0: ما شاء الله.
1: هلا بالحسيني.

لمع لما بتشيل.

بوداعك والزمن ويانا واقف.

فن واحرى بك ان تكون سيد الفنون وهو

الشهادة.

هذا صعب واكثر خطر يحكي لسانه فوق سما مثل

الفن وأحرى بك أن تكون سيد الفنون وهو المد

98.5 2000 FM.

Así on ai o tua he potu ko tope. Pe o kore mua ki u whakamalu mola tu he tala malu kakata o e whanua pe mwe lotu pe tala ngata e te o whaiki tua. Puke ai whainga wali e kweni ki whahoko atu e whaka awhe lotu ai whangu whangu o whereni te. Ki mo ia ki minichi e kweni whai ha ki I bobo no no pe mi he ko speri o I ke o hange kwea na hiki e mātiu pe ko e hongofulu o e mahe. Kamata pehne desi hono uofuru maa ki hono tolu hi va. Maa tiu wa he hongofuru, desi ua faa ki he tolu hi va, aia oku pehe a hono hi ki. Wikahi ha tam ako et unga maa lunga hake I he ene fai ako. Pea wikahi ha tam ayo eki et unga maa lunga hake I hono pūre. Oko tāu mua ta māko ke fie maarie o ka pau e tuunga ta tau mo ene whai ako, pea fie maarie ha tamayo eiki o ka pau e tuunga ta tau mo hono pūre. Ka pau ko ui ani ihi ai ulu o e whamiri ko se tane, pe hua noa ha naulau kovi e whai ki he tuenga o e whamiri. Ko ia oua e mana wahe ki ha taha I he kakai ko ia. He wikai ha mea e fufu'i ka kuopau ke whakahai. Ko e mea whakapulipuli ko toa pe, kuopau ke ilo ki ai. Ko e mea o kou tala po uri atu e teki moutolu, moutala hoa tā atu ia. Ko e mea katoa o kou whanawhana atu, mou kailanga ki I atu ia, mehe ngahi funga whare. Pe oa te mou manawahe ki hawhahenga te naulawa o tāmatei homo sinope.

0: Kua tūtu uni he eiki sea whalea lea nō pili vaea ki au e te whaihawhi mea āki whikau āki mi kawinga pili pili ngesi, nei o hāke e whafufunga kakai o tonga tapwhitu piveni piukala lo tonga whi mea āki whale ane awhi. Ko ini tukua ki eni e tuifua maulahi Lord Chief Justice Malcolm Bishop Casey o kundila lo tonga mao ai maha ki ADC hange koe whakatapu. Koe whaiki ke tala nō koe aki hauani pia mo pia olie.
1: I he hoko atu a e whemea aki i he bongbong e ahoni me whare area tonga, na e whahu atua i he bure anga o whafou i he minister lau, toke Davida Milatu, a e lau ngā e bure anga whikau aki mo tukua ki ima mawha ko e ni. Pehe toke tā lātu, o iai ai tai whia maari lahi ko uhi o ku hoko a tukua ki i ko e ni, ke ne uesia i e ata mo tuu ngā wharala anga ai potu ngā we. Ikei ke ngata e ko osi tufā ki holo, e ngāhi kautaha o ngō ngō i tō mpure anga ai tukua ki i ko e ni. Nē tō i whakaafo ki e tō ki tā lātū, o ku whakaikai i mei he whamau a ngā ai tukua ki i ko e ni o ku ikai ke mo o ni.
2: Ka ku whakahoko mai ai hoha, pia mui tai whie maari e pia mei whamau a ngā umakatuunga, i he o ngō ngō nai o hake i he wharearea, i he whamalanga nai whakahoko i whakafonga o tonga tapuwhitu, o whikau aki pia mwe tu i whakamau lai sea. Ko e hoha aia ko hake mwe whakaamu. Ke o mai pia mua ae reo o pule tolo i whanua. O hange pe ko e tautou whamalanga na e whakau ka nea whi monu ia ae ongo pule o nai heni. Ae waa whakau ka ngā ue ka pehe ke whare area. Ka koe whakamau anga o whakatatau pia mwe tuku aki mawha tuki tuki. Ai o tu e ko ma wanga o to ke fka o mai pe ke feitu na pe mo fare e ki pe ka ki ngata pe i he fare ni ka ko tu mai he nga hi media pa wa o ki he media muri nga hi media muri sia ai ko e ko ho ha o mai o foka i kai e foka la ki pe mi he foka ma wanga ai o ngo ngo ko ni sia o fka pe ai e fo ono fka fo wa tre po tu nga o foka ma wanga pe a mo pure anga fka pe ke tu ko ke feitu na ik sia to a peke fei kuna mo fare eiki, mahi no peke motuani wa ngai kutuni, iai mo ngahi hala fononga, ke whakahoko aki ae o kuatu whakataha ki pia pia mo e koha a koe ni, ka koe kore ia ko whakahoko mai me pure tolo e fonua, ke whakahoko atu kumua ke fare, o ku uesi a lahi, ae tuu ngā whalaanga, pe koe credibility o pure tolo e fonua, i he mena e hoko ane afi, te una fa ampe ke o mai pe ke fa tonton mai mo fa kai kai o ku kai ke mo oni ai tu kwa ki ko ni pe tu kwa pe exea ke fei tu una te mo fa re ki mai no pe wa no mai tu te mo mai hala fo no
1: ko hiri ni na e fa fe hu i e bi ven bi ukala ai ni tu kwa ki i pe o ku loi ke fai ha fa tonton ko hui e ku ne ke tu i pe o ku mo oni e tu kwa ki i na ne fa ha ko ka na e mea exea fa le alea no pere vaia koe launga koe ni, oku kei whaia ngā oi kia ia e whare, pia e toki tōku atu aho nō la amu iangi, pia na ane tōtu oni ai pia ke o ai toi hake a ka veinga koe ni, koe hui aku ke iloto ia i he whare a rea.
3: Ia i he ene pehe e ku, ia e ngā oi ku roto whai ki ai, i he roto ngai. Kono i ngā koe tukaki ko ia amakana e whai anea pi, i he uawonga i whimea ake o e komika katoa. E kai ki te whaha whimea ake ai, e whae ngahi ngā ue koe ni, pe tu whakahoko atu. A e ngahi ola, o e ngahi tu waki, na e whae ane awhi, e koe, ko o mai me he te pire koe ia a e pure anga, na e whakahoko ngā ue, e whakahoko mai me he e te whātu koe ni kuia e whamau a ngā, e nā o kaike pōpō, ke tū ngā whai whimea aki mo i ongo ongo, o kumau mā wai, ke aot me mo i tū ngā koe ni o e whare eiki. I kaike te whai a whimea aki ai, e o kuroro tō ngā whai e ngā ue. I he taimenia e whanerea tō ngā, pe au ke mai tu whaki ko ni pe te whaatu o au no ola mo i ane.
1: Nai kai ke te whaiha whemea aki i he kawe inga koi ni, ka nai hoko te pia whemea aki i ki he toinga ngahi voti an pure anga e komiti kakato.
0: Ko e taha e wha i ka vei koula o to ngā ko e to kai aki. Ai aku tōpu me ai olu ngā ngā whakato ngā ko e wahe wahe aki mō whe tokoni aki. Pe aku whaaha me ai i ha ngā he whetifo aki aki mea ofa o i ka ingata pe i he mo uifa whai tui tui. Kai a o eni ke ngahi ngawe a ngā mui ātakai o i ngā we. Ka koe mau mau pe olu ngā ngā ko eni i he ngawe a ngā. He aku ne whakai ai ai ngā we hala aki ai mawhai. Wawhi ātungia ai wahe wahe tāu. Pe a mau mau me ngahi tūtu uni ngā we. Ka koe uhi koe mahu inga ke kei puke puke pe ai anga whakatonga a ku tatake he komisoni ko ngai whapuri anga PSC ai polo kala māko ma kehe mo e ngāhi potu ngā aue ai puri anga ke tāna ke whakamatala e malawa ke whatu aki ha tohi tūtu uni ngā aue ke ngāhi mea ofa e malawa i ke whasisi ai wesia e he ulunga ngani ai ngā aue o whakahoko. Koe polo kala mani na ia i tonu ai whaiango ngai whaleni popua aho one o mai whaiki ki tala noa koe ia ki he hongwani.
4: O ku whakahoko i e wikeni ai polokala māko aho e ua ai komisoni e kau ngā ui whakapule anga. O kau ake e kau whawhawhonga mihi ngā hipot ngā ui whakapule anga ke whaiha a lelea ki hatutu ngā ui e lava ke whakotuu e PSC ma ai kau ngā ui whakapule anga o whilawe i mungahi mea o wha. I he whakaike eke a ngonga li teo mo televisione e tonga moe pule lahi o komisoni e kau ngā ui whakapule anga ke ni tu he toka. Ko ngā weni oktokonia e he waa ngā ue ai kau taha i ngā he pule anga whakatātaha ki he whaito kona tā pū mwe whaihia pe ko UNODC. I he mahino o i kai kotonga ni pe o kwhihanga ngai mwe pole koe ni. I kau kia ime ngā he whunua Pasifiki kehe o kuna o mao he ngā he ulunga anga whakafunua pe heni o kune hoko koe whakawhi ato ngia ki ngā he ngā ue e ni ihi.
5: Kena e mai whoki koe, mai whoki e ngā he polisi mwe ngai tutu ngā ue e ngā he whunua Besiti. O ngā ue lele ia is a form of normal governance policy. Ka ne mai koe ko apply ka tau tolu. Ka pau te tau whenga ke tau mui mui kia. A ne to lau e to'o e pia, to'o pito tau tonga tau tolu. Nga pe tau fua ke mea whenga. Me ne whai lewa e tala no ke na whenga ke ahe whenga policy ke teila pe ke tau whenga mea whenga tonga pe tau fua. E mea ofa mea mao mea ofa ne mao mea mea mea. Ka tau ka au ko kore ha administra ke hau ke tau pokama o ato o mea te ki mea ki. Nā ua mai hapo ngā ue mai, mai e ki mea ofa. Ka koe, tēnā whaere mea tāno ke ke ngā ue me kore ke iu e nā ke nā wama. Aia whanga pō karama, o whā ke whai e si o ke aia pōre si ke whā, ke iu Pacific Island. Ka koe wā kone ai, ai iu e nā koe United Nations Office for Drugs and Crime. Nō nā tōna nā loto ke nā wama, tō o whai, ngā ue ke nipa nā osi. Tamata maro ke ke mau e o motu o Whanua Pasifiki mo seo ke te koe e konga ina tonga ni e kwe tala noa ke tau mua ke tawana whau ha tuto na au o atene toho tawana wha whumua ko koe ake mea wha kane ke ilawa pe o taofi e hapua e mea o wha e kua mea e ke ne hanga wha tupua hanga o e hala e hanga wha kulea na
0: Atse ti wha nganga waono wana o waono wana o wafitu ai whakalahi e paanga whakavahinga a ke e paanga ini mamano. Ke ngāhi wāhenga ka whafofonga takitaha ka ok ikai ke kawai ai kau hoi ki no pele. Ne whakotua te kau whafofonga kakai e ni ihi ke kau me kau hoi ki no pele i he whakalahi paanga e ni mamano ko e ni. Kai ke he koe paanga pe paanga lolotonga ko ia i he tau wha paanga lolotonga o wahe iki he ngāhi paanga whakavahenga o whaunga mui paanga e tolu kilo.
6: Pehe e he whafofonga kakai o tonga tāpu unua ki te vitapu loka. Koe tokanga, koe hui o kia ngahi whatongia e kau nōpele i he nau ngahi mautofi a o to tonu ke whakai via mō ki nau tolu o ikai koe kau whakafofonga kakai pē.
7: Hangi koe bāga whakawahenga ai waspe a koe ni i he pēs mau tolu o e koe estimate pe koe na pureanga. Kau mahi noia o keitu o kutu ma upe ai se niti a koe bāga whakawahenga koe ke he hou eki nōpele. Kai hiki i mau tōlu e kapuka pupoka, ai ngā he wāhe ngā ake ni mamano. Ko tōlu kilu ni mamano re, ko whā kilu. Koe ku nā ua mana ki au, kau ka mau kahi ki rewa pe a. Kau e pē moi hongi iki, i e hiki hake. O hake pē ko mea ne malanga ki ai o tonga tapu fitu. Koe pāanga ai hongi iki o mai ki a ki mau tōlu i he mau kore, i he pō, i he whemau ai kakai. Ya kai mi tata ko fou ka ko ku nga we ya ke pa ka ko ya e he ho e ki te ri na pe he ku a la ho e ki he pa ka ko ya
0: lo to ngani ne popo ki ka vinga ni fa fa funga ka ta nga ta phong fulu ka pe li li la no mata
7: ke ke

0: Kei uhi ka kei whepaki pāke tu unga mawhai mai tu tu uni ki he mawhai pūle i he ngāhi kolo o a upe ki he ngāhi tūkui mō tū. O ka manake ke whakahou atu he whakafofunga kakai o hapai taha wasai mone wuki ai lao fo o o whekau aki e ni moe pule anga whakakolo.
1: I he whemea aki o i aho ni nei whakatou ai e sai mone wuki. Lotonga whemea aki vau te ofis paliemia, o ku whepakpaki ai ngahi mawhai mui whatongia i le volo e kakai, o kauke e kau kovana, whafofonga pole anga, pole whawahe mui kau ofisa kolo. Ko tukanga ke whakamā opo opo kotoa pe ngahi mawhai pule, mai tūtu uniko e ni ke tāwhataha pe kia whetuu e taha, pe a whemahino aki i ngahi mawhai o kunau mā u.
2: Ka voisio ke aonga, ai ka pane ahatau pule anga whakakolo, ko ngā ue te nau whakahoko. Ko si mate mai misin wai. Ko e hāmea ku mamau he whare maki. Ko e koe api a ko, koe lautohi. Ko ki se nite ko niu hauki ai. Noi wabe au pito. Ko tā rāke mau ki kolo i hapai. Mate nau wai, mahi nai tolu. Nau sigi malope ki toe ki mei wai koe whirika. O ko kua tupe koe, au pe tolu. Kawata misin wai, lere wai. Apeton. Ko ngā ue ia e pure anga whakakolo i whakahoko. Ko ne tue taimini neongo ku iai ko wana, ka ike i fō kātoa mai pinu alofa. Ko taimini ia e tau pure anga whakakolo, e wahe se niti ki ai ke community roads, ke kiriniki, to ngā e tau primary school, to ngā e animal care. E hoi ki koe whanga kuri tapange mo hoi ke tau whanuani out of control. Ko e whangapuaka kai wāo, mu whangapulu i hapai out of control. Ko hinga e mā ngāu ei mo e komiti a hapai, ke mau hū maha waia ke kamata ke mau hanga control e mea koe ni. Ka ko ngāu ei nea pure anga whakolo nei to tonke whakaoko. Ko tau ngai kolo nei, to tonke maa masan. Ka uka ke lava ia, e uka ke lava e pure anga whakolo whai hino ngāu ei. O ngai fu konteina o tuu pehewe hala, whakatuu tā maki ke lere a mea lere. Ko mea pura anga whakoro, ke ne whainde u kautaha pe u api ko ia, tāna kea nau se niti. Ko ko ia e sea o tui ko mafu, o patseti, ai eki pare mea, ko tau kakai, ko tau ngai kolo, ko motu, ko kakawatu ki monga one, ki lofanga, ki matoku, ke ngai kolo i wawa u, e moeongo ni wa, ko e mafu ia o tau whonua, ko e mafu ia patseti.
1: Nā e pōpō ki he kawe ngāni ai whafofunga kakai o ewa tahataha ka koe ministāi po tungai whanua Savea Moe Palani Kolo toke tāta Nila Fusma Alohi.
3: Ko mana tui lelei koe kamata whakaukau he taimi na i he ofis paremia e a whiwhine koe ni koe seta fustu. Ko mahi noi en, koe tu o ua mahalo hono o mai ana ki mua whakaukau ki he whare na ke tāri he whare. Ko koe ki mahi noi po koe hae na wos malanga te hua no wa whā ke whare mea tātau kai pe ke tāri he whare koe ni. Ke whakamāpo oko le volo ko iau mo oni whakafofonga, pe mo oni i paremia ke whaha unu kia, ke ai e lao ke tu o lea ke le volo ko ia. Ko e tu koe pa ange pa angau, ko ke ange e lao mui whatongia ke le volo ko ia, hei kai ke whaha te pakipaki he le volo, ka mo oni whakamatala ko inu. Ko hono wase ko upopo lahi ke ne talano ko ni ke whangapua ka mo whanga pulu. O pai ko hapai pe whakafonga ko e ua. Ka pau o ku pulu ni mangia wena ku ke hake i hapai o kotu ko pulu e tolu afe i ewa. Nau mo vete holo po koe ke ilo e tahe po hai ne pure ke whanga pulu. Ke whana i pe e whaka ilo toko taha ko mea ko ewa te me ka opoisi na ka opoisi unia mahafu i ai. Ko ni arme fesavota ma fesakolo ku hano mafai o nege. Sike tae maa uwe hele volo ko ia sea. Ko tau tolu e tau wanga tau tolu he pure i pe koe mei. Mi loto a e mea, mei hen. Ka e nofo mai ka unga wei tahi e, o ka gelu po hae lau mea koe whai, ka koe whanga pua ka sea koe toi ange ange ea. A pao koe tokanga koe pua ka kaiwa o te au i hapai koe talatu mau taha mano e ewa. E nau mau mau koe o ku whai, ka ko hono whai to o sea koe ni, whai mo tau ai e lau wha mapu pa koe si mea te ipare mea u loto nga whai ka e. A consultation ki ai alu ki he polisi pa hau ki he lau. Ka kau fotoa tau e kau whalea lea tau tari ha mea pehe kai whanga maa po opo e tau le volo koe. O nea, koe pāngako nu awe ki whanga whanga whalea lea, tom ke iai le volo koe, tom ke town council. ai ngahi kolo o toton ki ai mo ko sirio faka fonua
1: ko e tokanga ke fka ma opo opo e nga we mo mafai ka ofisa kolo mo ka pole fra vahe ke fena pasi mo lao pe te lele yang a hana pole lele e kakai e ngahi to kui kolo o fra tatau ki he lao
0: I he vouti o e potu ngāu e ngahi ngāu e whatiplomētika a ene a fio nei o hāke ai e whehu ia e whafofonga no pele whikaua o tonga tapu no pele vaia a e tuunga o ili liu kakai i tu apure a ngā pa mai mau manu ia I he kele kele.
1: Ko e toka ngā ki a kakai tonga aku nau li liu tangata I whanua I tu apure a ngā ka aku ke iai ha anau konga kele kele I tongani. Nei te oha ke moitokanga ke ni ihe o kuosliliu tangata I whanua I tō apure anga, ka aku nau toi foki mai pei ki tō ngani e hoko ko e tangata I whanua tonga. Nā e whamala ala minister lao toke tā vila mlātu ke anga I tuu oi lao, whekau a ke moikawe I ngani I liliu tangata I whanua ke mua I he ta uafe mafitu mo I hili a e ta uafe mafitu.
2: Ko e lao foke si tse ni wā ko e talu me he ta uafe mafitu, Ono tari he wharearea pa mwe pureanga e lao si cheniwa. Ka koe ki mua he wafe mafitu, ka pauna ia ha taha na iriu kakai. E more katoa a ene totonu pe kone ngahi entitlement, koe tonga ia o au ke kere kere. Ai koe lao kere kere pe ia. Pe a hiri kone ai ta wafe mafitu, e tari he lao koe si cheniwa, o kungofua, ki ha tangata I whanua tonga, na e osi liu kakai ki mua I he wāwhi mafitu, ke toi foki mai o re-admiti. Aiko re-admiti koa ke toi foka foki ane ene tangata I whanua tonga. Ka e hiri koe hono mau ene tangata I whanua tonga, o kai ke uhinga e toi foki o mau e totonu, koe na ane mau ki mua. I he hange koe tūtūni koe ki mua mwe lao I mua he wāwhi mafitu. Kua pau pe ke toi apply ia, ke mau ene tōtonu ko tangatai whanua tonga ka aku mōre me iai ai ngahi entitlement kotoa na ne mau ki mua, oi whatātā ki ai. Ka pauna e mau kere kere a sione, ki mua hi wāwhi mafitu, e aliriu kakai ia. O ku mōre rewa ene tōtonu ki no api tuku hau, e am hono api koro. Ko hoko ia ko e mūri. To e foki mai I e hiri oi wāwhi mafitu, ai am hi wāwhi maluki a honi o liriu kakai. Kone iriu kakai ko ia, e foki o hoko ko tangata I whanua tonga, ka ukai ke uhinga e to e foki o mau ene to tonu ke hono aptu hau, pe kono api kolo na e toko ki mua, I hene iriu kakai I mua e wa mafito. Ai ko e koe whaka mahino at petu unga ugea e lao e tau lao si tseniwa.
1: Lo tonga I nina te mea e ki pale mia no pele whawhanua ka pau koe toko taha ko ini koe e a ia, pe a liliu tangata I whanua I tu apure anga, pe a te foki mai ki tongani I he hili e wafe mafitu, e I kai kene te mao I munu ia I he kele kele, ka e mao kotoa ia e toko taha na e fika ua pe si isi I hifo I he whanau.
4: Ka pai whakmasi one o te whakafo o koe tonga, pe a nai lahi si one he taim koe nai e nei awai o kum whanua mau, tangatai whanua I he pore anga mūri. Ko taim koe whok mai whakawa, whakapana rahi a sione ia mātiu, e whok mai sione ia o lahinga mātiu ia I a sione. Ai koe koe whui mea koe whima ke whamala alasea ke mahino, whakapana e whakawa mūri a sione, e taim koe nai lahi a ipa tokone monu ia e foki mai e osko wa mafitu e riu koe lako e ke tiu siri se ni. E ki ke foki mai ia o whakawa he tuunga koe na iai he taim koe na e toa ne siri se ni. E foki mai ia o plahianga mātiu ie iai. Ko hie to kamata ne tangata I to ngā ana, ne taim koe na e whaka whaoai osi e wa mafitu o tok lao me iai. A ia o lahianga ni ia koe na e si iai, kamata whaoai me taim koe ia koe. Aipi ki whamana ala na iaha mauhala sea, o toi whakakato, o uhinga nei mea ki ai e toi pai mea, ko nei foki mai, ka mata wha o ia, mone ngahi monu ia, ka mata wha mone ngahi monu ia, e kiki nei lava e ia wha foki, tunga kona ia e ki mua he taim kona e, nei mori ai, e nei siti se nise.
1: Kāna e toi whakamala ala e kisea e komit kakato, no pele tu ila kepa e tok malawa pe ai ea, o whakafoki ke ai monu ia, o kapau o ku foki mai o ku keima ui e tangata eiki pēko i tamai.
2: Tōko ke o kapau mate tamai ia. Ka posi di liwe fōha maria ki e. Nā koe uhinga mumia ki ai. E paurewa ke kehe tala noa ia. Ka paurewa foki mai e aia o keima ui e tangata eiki o ri liu kono tonga. O ku oangi hono monu ia koto ki ai. Ka peki ia. Ko hai au ki ai, e awe ke hefi kaua, hangi ko mea mo mea ki ai, koi uhi nas liri u mori ia. Pe, si whafoki ke e ahe koi ni kufoki mai. Koi ope he kumfonua, ope he whenga mo tau fonua.
1: Kai ke he koi kawai ngani na iai pe me ngai whakafeho i mei he te pile e kau whafofunga kakai. Ka na e kole minista e potunga e fonua sa vea mo i palan kolo to ke tata nila fusma alohi ke e whatatari ai kawai ngako e ni ke tok whai a whime aki ki ai i he taimi ptalanga iai ai vouti ai potu ngā wei.
0: Pea i amanaki ke whakahoko i kātoanga sentuli ua o loto whakalistiane i tonga ni. Ko fotutu e sa spesiliana tawataina tonga ngai polokalama kehe kehe ki ono wha ilonga i oi makamaili mahu i ngani, ai aku whakahoko whakataha pe enime konflenis whakatao o e siasi. O ku kau i ngai polokalama fotutu ke sentuli ua o loto e ngai polokalama o ku whatau mua ke whamaratua e ngahi ngā aue i he fōfua tō uta mai ai lotu whakalistiane ki tongani, kai pehe ke ngahi ngā aue i he lotu i he tau e wangi au kōhili. Whai ke tala nā ka iaki hau wani pēa mō popoa aho.
5: I he whakaike eke ai o ngongua le teo me televisione tonga, mo i tangata eiki i sikilita lahi o Siaswe Siriana, na i whakamala ala i a whaifikau whele te atiola ki e mahu inga o i makamai leni ka koe au sia a i senduliua o i lotu i tongani.
6: Kupu e taktakwa mōni mai pē, ka kōna mōni whoki, ma kuai ki rea, ka ki laini pa mi he himi, na i whakapē mōri tonu, ma pē, lau pē profesai, toko olive e ua, Ore anga do siasi maro ya fuku. Ere kene fatata e visione trano ke tohe sakara ya ke fufu nga e mama ko fufu nga o fufa nga ya e mi he kafe maro lo e ua o su olive ya koe ku olive lewa e tahau po ok e koe olive koe Koe ngā hue, tōpō ariu e tāngā pō ngā hue kurea ngā hue, mimi i whakaukau pehepe, kono whato e himi koe. Koe tāngu e nei tō uta e lotu whakarisia e he ni, nei tā ria e he ni a whio. Koe kurea ngā pehia, koe aho koe ia, koe kurea ngā koe tōi. Koe whē ngā hue aki koe, e ni a whio, kure, i o e whamua, kurea ngā, e moe si e si. Ane o ko tupu kaukau ai māma kaufuna. Māma o e ako, whaunga pūre, o e whanua, ia me ngahi whakarakaraka ke ke. I tamu whamaro pe reo tonu, e ea e kaunga lahi. E omi goe lotu whakaristi ane ki tonu ane ki whae e ue. Me e kamata. Ako, whati whanua, whati kurea, o e ngahi whakarakaraka. Nei ai pe kau, papa mai e le tūtu pe, e le ngā tā ala ka pori. Ka pō tui e whamoni mai pe, ai ngā ni, whi tū ke ke, ke noko tau ki whamoni.
5: Pehe a tiona, koe whikaumau i ngā taha o i kātoa ngani, koe manu i a anga pe atonga koe ino ai o tuwa. Ia koe ka veinga pe iau ka taki aki ai kātoa ngā.
6: Kuhanga pe he tangata e ki president e se si e fotu e ki ka veinga koe. Ki ta taki aki kātoa ngā. Mai pe ngā irea whakatalu talu i e ue sire anā. Pemi he kamata anā me senu e sile. Koe mea te pū e koe ia te kitau tōru ai o tuwa. Koe ngai kawe inga ngā au e koe a si a si i tonga ni. O tūki mua ai o tuwa e mea toto api. Ai koe whi ngā ki hake aki. He tau ngā au e whai. Tau whai be mea toto api. Mahino, pull out a new asiko. If you come in a go, only I like place the nick, fair key from Bauma, got on. Send to you, Toma, for no money. Send to you, Toma, for no money. The Kuhina pay the flower down the moon, the tap work. The legal to shake our work. Toma, for no money. Where I thought to her, I guess.

0: Ko wahi e paanga e wakile pat set franganga wanoa waono wanoa wafitu, ke whakapaanga a ki anga hime alele, ma ai kau whakafofonga ka kai mai hau eiki no pele. Ko hili e ni hano whakaha mei he vautia potu ngawe paanga i he whimea aki i whalealea.
1: I he mea minister paanga leo leo ka koe pale mia no pele whawhanua, o ku makatunga e ni mei he kole ai kau whakafofonga ka kai, ke e whakamea alele fo o a ena ngahi ofisi whakavahe ngā. Ka uhi koe mahu inga, mo e fie mau ke leleia ngahi mea ngāwe o ku ngawe aki e he ngahi ofisi whakavahe ngā. Na e mea no pere whawhanua, na e tāli e kore ko e nie ka na i kai ke tāli ke kumi ha mea lele fo o ka koe lisi pē.
2: Nei fotu mai fo ke whare a leo whawho mai he ka whawho ngā ke ahana u mea lele fo o. I u pāhinga, pa mahi no peko uhi ko e u ofis koni ka whawho ngā ta taha e ka ofisi e tāwhitu pa pefo ke ofis koni ka no pere o ku mau inga pito ke ahangahi mea ngā ue. Tā koe patsetu kona mai koe ki o mea rere o ka pate tau whawhehona ki e whi mao, ka pate taktaha ka whawhonga ko mea rere tawhitu, tā nake maho i no pere, maho i au ua noa. Sea, nā rako mai patsetu koe iapa hanga holoki a ki whawhonga fo o sea, ke o te whātau fo o mea rere, ka tau ngā ki whawhonga koe lisi. A ia o kulotonga elekeita, ai koe tupe pānga koe ki ne hanga puke o ti koe ki he ngā mea rere fo o. Ka koe palan fo o ke disi pe umea rere sea. Koe kalas koe Hilux, mea rere o mana koe ka whaafonga sea. O ka pai whakatau taha ki utu. Kono risi, mahalo e taha pe pe mahina sea. Koe taha mano wafe koe ia ka pai patseti pe he tau ke he tau.
1: Koe lisi koe nia ngahi mea lele o whakatau e wha. Ka e totongi pe e taha mano tupu ki he lisi mea lele i he tau whakapaanga kotoa. Aina e te whamala ala ki hai ano pele whawhanua.
2: Less than half mea lele fo'o sea kone ospetau e wha lisi pa fo'o mai mea lele fo'o ka e lisi pe. Koe mea lele fo'onga koe ni sea e kurotonga lisi pe mo veni e ka pa fo'onga e nao ngai ofisi e ahon sea. Na ki ke whakatau pe langa fo'o e whare a rea pa mo pure anga sea. Koe mea tatau pe ni pa mana ki whahoko ki mea lele. Te mau ngau e ke fo'onga fo'o kono lisi o mea lele. O mai mea lele fo'o koe hape kalas mea lele pe maha ka whahonga. Whatatau ki he patseti ki hono risi ki o mea rere, o ka pau e maumai mea rere, ka wape hono maintenance. Ka pau e whemau ki ka pa exiten ni whapuponga, o ka wape insuano whapu o mea rere. Sea, ki ki toi hela kotu ngā ui pa anga ia hono toi whakatau pro kio mo mea ko ia. Aki hea rea pau mui ka utaha ko os mahina o mai lewa fleet for all, ko ngahi mea rere for all ke ngā ui ak mo mea holo ai ka whapuponga, e ka mata anga e tā uko ni ospe tā e whā fo o mai e risi pe. Kwa mea rewa e ka whāwhonga, kwa pau nā whima ki nā hokat, ki nā mea atu ki kau tāha, nā lawa mau whātau mā maa ngā he mea rere kona nā ngā ki whunga he risi koni whā i wea e patseti koni o atu me putunga pānga. Sea, o kama o tatau pe ingo ngā he mea kona mau hanga whā hoko ki he, ki ono malu e mo ui koni e hoi whāwhonga. E kohiri, na fua kakato pe pule anga. Ko au e mo ua totong whare maha ki sea owa e taha miliona ke ni ihe ka whakonga whare alea. Sea, koe mea koe ia ka pana e tōpeha ki panga sisi i o totongi aki e nao insua. Fua kakato hoi insua e ngai whamore koe ia. Ka kua tau wako me kua hiri sea ki tau fōe halanga koe ia. Nai fōtu ai insua ki ka whakonga whare alea pepo ki ka whakonga whapule anga. Pei aho ni, koe whakau kau tatau pe ke toi koto, smart, hono spendi tau paanga, o te tau toto whakatau mea whaou, o ka pau ki tau lawa a fort sea. Ia e whaonga ku toi lele yange a hon sea kono lisi, pako uhinga ku toa e paanga, koe koe ua kiru sea, koe mea lele pe ua. Ka te tau lawa a wha paanga ki mea lele lahi yange he ua, o ka pau te tau lisi, pako te whapotopota ngi ki paanga mo iwi pore anga sea. Koe toko ni atu e ka pau na tāne rei pe, kwa whonga tonga tapu ni mago, i whonga wha o koe ni, te nau fia fia koe ngai o ato mō mea rere wha o, hiri an koe ia, wha wha o wha tau wha, peo wha tau ke risi mā re pao seo.
1: O ko mahi no koe paanga eni i he wau te potu ngai paanga, ka o ke fia mā o pehepuri anga ke whapoto poto i hanu ngawe ake paanga, ke ngahi whaka mole.
0: Ko tale pule anga ai kautaha ke nifkale le e mala vaka puna frawa pule anga fa moto. Ko kautaha ko eni ko kautaha sia pani pe. Ko hile no fka hai minista po tu ngawe nga hinga we la la he pule anga se misisika e feme aki o fale e ahoni ai ok fam oni atu e ahoni i Tokyo sia pani ai kautahani pe me ngo fa fofonga mi he po tu ngawe ki he langa ko eni.
1: Ko kautaha ko eni ko Kitano Construction Corporation ai ko kautaha ta taupe na anaulanga ai fale mahaki vaiola. Behe esika ko osvahe ia e paanga e tahani ma te smalevalu miliona i he patset whakaanganga ke e whakapaanga aki ai kamata ai langa oe. Malawa e kapuna whakavahapure anga fua amotu o whakafofua ke kamata ai langa ko eni ki septema pe o katopa oe tauni pe. Ko e kotoa e whakamole ki he mala e whakapuna fua amotu o kwe unga me paanga e toltaha miliona ka o kuvahe i ai vaeua ke whakapaanga i he patset whakaanganga ko eni ka e tok whakapaanga ai konga honoua i he tau whakapaanga ua noua fitu ua noa ua walo.
0: Pe anai tu utai ha eleni a fio ki ntupo wono ki he otu motu kuki ane afi i amanaki kene a fio i he wau tana ki tu unga Universite Pacific Tonga i he ahoni. Ne tali tali fa ofisiale tamatu i he mawaka puna fa wapure anga Rarotonga ane afi a ke a wau tali tali fa fonua o kau ki aia ni ihi koe kai nga tonga o kuna unofo i he otu motu kuki.
3: Nei kau i heka ofisiale nei talitari e tamatu i, ai whakafafonga o i tu i Britania i he motu kuki Sir Tom Masters, mo Lady Twine Masters.

0: pehe ki he kautaki tu whanuai o te motu ko ki kau ki he ni a tau ariki koe palestini o e sino ma kehe i he whale alea o te motu ko ki koe whale ariki pe e foki ki he tokoni palestini tino mana ariki kai pehe ki he minista ako Waine Mokora pe amoe kai ngā tonga i he motu koe a ahi whakaofisi a leni e tamatu i ke o tumotu kuki i he nalakanga koe pule whakalanglangi o University of Pacific Tonga USP ke a whio ai i he o wau tanak tu unga ke whakailo ngai ai kakato e whenga koe ka wapa koe tuko whitiko fulma tolu i he o tumotu kuki a iana e whakahoko i he a honi ai o wau tanak tu unga koe ia o whakahoko ai whakume whakataha mo i kau whakafonga me he pule anga o tumotu kuki mo i kau take whanua kai pe whaki ki he kāinga tonga i he o tumotu kuki.
1: Whakaimiteo whama whala me e Radio 2000 Mwai whangamari kuni e whaangoa tō Ailisi o hi ngoa o i timi under 16 a Tonga. Te tau pe a e timi tangata pa mo i timi whewhine under 16 o ngau mai me ngai apia ko kehe kehe i Tonga. Ko hi ke no no wata i mihi ke lawa o whakaau li li kato e mea kotoa. E koe whakaamu hono lawa tō ngau mai hi ngoa mo i ngai i whetuu pe koe kolo na nau hao mei ai. O hi ke ni mou whanongoa na au kia i hamo maheni pe kā inga pe koe whi ewa pe kai teki nau tolu. O kuna una fō i he i Glenwood i te whaake whakatoke lau hi hifoko ia o Sene whafofo ki he half hewa nai me he Sydney Olympic Park i he Northern Beaches pe koe miniti e wanoa nai pe wanima pe me i Palamata. Ka ke hangi koe kulawe, koe whakaamu, koe whakaangwangi, ai hondau ngai hingoa, mo ngai whetuu, kura nau womai mei ai. Te hangi koe kulawe, ane nai koe nau womai, pe mei ngai apiako kehe kehe i Tonga, ka aku nau whili, nau tolu, ke nau kau i he timi. Pe te ukamata aki pe, ai hingoa o e timi whewhine, pe au siha pa tau ki hoko ke he timi tangata, pe mo whika telefoni ke whaikai hawhetu taki. Ai ko me be frango to ko na uhingwa te pe ke fitu na na mai mi ai ka mo mana to ko na mai mi ai apia ko ke ke pe i tonga kana e feel ke na to lu ke na ka ke ti mi ti mi ko ya under 16 ta mai 15 ye ta mai ke ai mi he tonga high school Liahona high school a kulis kun salote ko pe fo ke Anastasis College Pevogi up for all Tailulu Pemo Io ngai apia ko yo gai ai ta mai ko ni pati ola to be hon nau hingoa pemo ngai kolo ko na nau mai mi ai ko manu siuvea me matuku pemo no moka Rebecca Hefa me hihi for niwa toputapu mo a hau Ko Lien tangata Iloa mi wao tuu mo la paha. Ko Malina tau whaao mi tau wawao mo wha hefa. Ko Melana Finau mi nabutoka mo waini. Ko Chois Pangai pia mi nomuka pia mo longolongo. Siu titi fonua mi haa utu wha hefa pia mo ua hapai. Ko Sela Fangofangu me i tānea wawao pia moha akame. So, ate laite waka uta kakala, whakamara mora, iyo, waka uta kakala, ai hingoa ko ia. Ate laite waka uta kakala, me nukuleka moha akame. So, enjino tupou, me alaki pia mo tataka motonga. Ko se ni kata me homa mo matoku. Kare sita lātu me homa o Pukotala. Ko Hillary Manase me matamaka mo pātangata. Ko Anesa tuitupou me waini mo pangai hapai. Ko Munaloto Muritika me popua o mo unga one. Mereane Mawai me waini ya mo fukakai apai ko tai tua lau me o ua hapai pe moha avakatolo. Ko ta arita mahai me i tarihau o vau pe moha velu loto. Ko sio sina tonga toa me i haasini pe mo longo mapu. Pe mo aganesi matai tonga pe me lo mai viti pe mo toko mo lolo. Ko e lisi o hingoa o e tamai fifini ko e he timi under 16 ko e nakulawe ki ai. Ai tim eta mai ki koe nuna kua ke timi koe ni. Hangi koe koe tamaki fini te u whenga pe ke lau atu pe hona o ngai hingoa mo i whitu o nana o mai mi ei. Wha o ngai pe na ko wongo maheni ai hingoa na ko hao ka inga. Whai ha ewa mho wakai ki ei. Sai koe ulua ki ko George moi moi pia mi ha kam e kai. Koe kalapuia, pia mei kolomotua, pia mohunga wawao. Ko pia koe himi, pia mga kolo kia nao mei. E ko Jordan Pureanga, pia mei mowaini kapo ni, pia mei te ikiu, pia mo utulao. Pia mei te ihu, pia mo falasa. Kolo seti ngata, pia mei lotofoa, Kopeni a mato, pia mei la paha, pia mo pea. Osimani malungahu, pia mei tolong e ki. Se misi whaka, pia mei mataika pola. Kopeni pangai, pia mei taanea wa, pia mo akame. Kila junior pangai, pia mei akame uri ahona. Kosione si hoi, pia mei wapao, pia mo fasi moi. Kosione tamaka vai nuku, pia mei e kiu pia mo holonga tonga apu. So si wafu wa inga, pia mei te e kiu pia mo holonga tonga tapu. O anusia pouhila, pia mei o ua haapai pia mo tofoa. Whamuri mori, iyo. Oia. Ikai wala, ko si wafu wa inga, pia mei o ua haapai pia mo tofoa. Ko tānu siu pou hilaia, pia mei havelu pia mo longo tene. Te vita a kolo, pia mei havelu mo tala fo ou. Pia koe whakaosi, ika kui toi pe, tito naiata, pia mei whangaloto pia mo niwa tapu tapu. Ko walingi tau fui, pia mei hala o furi, pia mo kolo fo ou. Ko vise sio tongia, e mei mataika wawao pe amo tataka motonga. Ve fokia nise vanaia aripate ras, pe mei vai ni pe amo na kolo. Hange ko kulaabe ane nai, o famena mo whanonga mai ki ngai hingoa, tato rifito ki he whakaiku, pao ki ai ha hingoa o ku ngari ngari, o ku ke maheni moia, pe koe whiitu ko ne hau mei ai, pao ki whie whawapau, o koe bea e whika telefoni e lawa o tā kei ke to e ke whawapau i hangi koko lawe o kauheni pia mo ngahi tuunga ia o kuna o waenga ai. O koe koe mea maho inga ia, koe mea maho inga ia ai hangi koko lawe ke whawapau i. Ai hi ngoa peka pa o kui kai ko whi ewa be ke whi tu o nau i ai, lawa le lei be. Ka koe whika telefoni e lama te whaike ha whakaike eke ke ngai whakaiki ki ke nau ngai teimi te pire pia mo e kou hiena ke toa tu koe kua ke nau iai. Koe whika telefoni e whaike e whitu utaki koe noa wha tolu tolu taha ono noa ua wha ono. Koe whika koe tu e whakao ngwato noa wha tolu tolu taha ono noa ua wha ono. O kia pahau koe te whi mau ha whakaiki ki o e hingoa pia mo e hawhainga mea pe, whekawaa ki pe amuhi ngoa pe amu ta mai moyongo timi koe ni. Timi under 16 ai tamaki whewhine, pe amoi timi under 16 te maki tanga ta pe hange ko na kulave na e fakala wa te ngai kulisi ke ke he mi tonga ne fili ki na utol mo yai ke na kau e timi ko ni e ofa be ku o ku ya ya fa nga mali ke e wa be ke o mo timi e be ka ba ke ai ha maheni pe ko hakai nga pe ko e wa be o se halo ko na utol e fa dong e ani kabau te whi mau hanga whakai ki ki koe whi kāna telefoni na pai kei whi te utaki noa whā tolu tolu taha ono noa ua whā ono noa whā tolu tolu taha ono noa ua whā ono koe ongo timi under 16 ia a tonga tangata pa mawhi whini o una unofo i Glenwood ai au tū e te pake whakatukai lau hi hifo koia o Sydney Northern Beaches Pupupuki haa whiho wanai pe me he Sydney Olympic Park ai arume lele ki ai whi pe. Pua me mini te uofuru tupsi I pe pe me I Parramatta ki ai. Ai, porokala mani te unha yanga lele I a siho ka tame tu pou pune kauta loya kua I loa kua Pinnacle Lawyers. Iu ko tau kei tau lahi e toko tahani. E waka pau ke whia mao hao whawhawhunga whakalao, peko hao whare I whakalao, e ngai tawhake ke he o malai whakalao. Tano le whitu ke lao hia, lao ke ngai mea kwa whamili, pepo ke lao ke he whilawe I pia moeta tongi hoho I. E kai ngau ke whakamuana o maa pwana ofisi I Melipuane, pehe a Brisbane. E a koe mea taha whoki, e whia mao ka pau ke whia mao hao whakai ke ki ma ke he. Peko o whia mao whawhawhunga, Falao pe fale I falao. Filiu tak pe koe ke seo ka tami rupo mo e ne kau taha koe koe Pinnacle Lawyers I he telefoni koe noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu fika koe ia noa wha tolu fitu hiwa noa walu wha walu walu pe koe tonu pe koe na uofisi e funga baka ulo ki o e fika walu hiwa ke e fika hiwa taha o e hala pe uti I loto pe uti. Koe ongo lei a sio kata mi tupo, po mina kau taha loe koe kai Pinnacle Lawyers. Toko ne koe anga poke te ui loa koe Pacific Connect Proprietary Limited. I tau e whaka o aho o wha ki tau ngā mi pia mkai pia matapa pia o kolo pe koe uhi ngai o e fact koe whaka hoko o whihoko take aia Pacific I matapa pia o pe. Ia ke ngai whaka I kiki whiko a ki pia mo e taimi te iro e waka mea ke whaawai aho o uta ta te whahenga toko ni pe. Whiko a kumha o awe uta ki a whitu upe. Ua na ngā lo ku lawa mo e a mai mo a uta mei a steiri o a steiri. Ia whatonga ang e kai ngatonga. Koe ngahi whai e ki te ki lawa pe o whitu uta ki ki a William mi hiki whanua whoketi e telefoni koe noa whātah nima. Nima ono ua walu taha walu. Whika koe a noa whātah nima. Nima ono ua walu taha walu. Piko porika pi foketi I e noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Noa wha taha noa, taha wha noa, hiwa wha walu. Piko tonu be ke he warehouse I e he whika hiwa fitu o hala Deakin Street I siwa water. O foki na ngaloa, koe ke ulu ipu ke I toe a e tonaki I koe ni. O kutoe mao foki ai pia moe ofi mei Brisbane I ni, pia pe he foki ke he kumala pia moe talo. Io koe ke te whiu ia ai ofi koea me Brisbane. Koe ngahi whakai ki ki e na wakai e tangi pe ku kei toe pe I kai. Whika telefoni koe na porikapi e noa wha taha noa, taha wha noa hiwa wha walu. Te koe whika hiwa fitu o Deakin Street I siwa water ai tua sila. Ege koe ngahi o ngongo le ia pe me porikapi Foketi pe mwe Pacific Connect Proprietary Limited. Maratai pe kainga tonga, kui toi pe tau mea kai tonga, kano le lei mo maa maa. Aia koe me kai toko ai sieni, koe talo tonga o sitere, koe talo futuna, pepifo ke manioa ke houma, kilo I wanoa ki he tangai. Lawa pe ke maa watu, angai mea kai koe ni mana warehouse I he VM Farm Motorway, koe tua sila koe fika taha ono stroke hiwa wha Bryan Street I Padstow. O tūkau ngā api pē pā mwe Bunnings Warehouse. Lawa pē whoki ke toi tiri wātū ka pāwo ki whi mauha o ta whiti utaka ki he noa whā whā hiwa nima ono tolu nima fitu fitu. Whika koe ia, noa whā whā hiwa nima ono tolu nima fitu fitu ki hano whahinga whakai ki iki. o ke ngai fitu ta ki anga ke ka ma ko pau ta ha na ka ke he ko yo ngo ngo pe ko fa no no ma ke ko ya si ne ba inga pe mo ka ta ha ko yo Comsol Tech Services pe ta wa mo ye ki na ta nga ta ko lo kla ma ke pe pe ni fa ra ben na e ngo le re ya tu pe fa ra be ko ma o ha weekend le re na mo fa ha ke mo te me mai he time ta ta o ke ka ha u ka bo me a o sai fa ba

Yo son seguro que per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà.

7 tumayen ang darong luto yan na matangin ko. Kautor, nung muna binatang nang ko, may ubayan rin kapag ang bulo binakatikan niyo. Inabikin mo niyo na luwibit, hindi 7 tumay. And nung da, porkaramo binakang ko, nung daw may biti, sir ni NFM 98.5. O binakatangan, may ubang ulikyan din nandun na magkasama, yan ay may ubalisyon tayo kanda kinin nung da luto na matangin ko. Oya tiko na ole ni tania le na kena wase ono mana tiki na indua kena tiki na tini kono ranyong gay wa wilika na wase ni leso ni ngo ka wa muta ni nda kila bina kana ital nongo e na kaya do bi tania le kena kaya na ngay da kabo e na indua na yela lo bina kenda reda na nonda leso ni nambula ni turang ngo ko tania lo kote na waka sama ni wase ndua oya ni vina katoko tariasi me lesia na turanga me lesia ndo na nrau usa nga bulu na turanga me ra lewana matenitu kabilu itekitu kina na unongo papilu ni yao na tuyo tariasi e na wase rua haro nungai reda ni ingai le tulu na kena turanga lelewu akene matai beira ko Taniela. Wase tolu ina gai reida ni ko Taniela sa usi bintundu beira e na buku ni no nambula. Ka reida na tui ni tiko huana ya lo usi bidake ka saranuma me tui me lisikoya me lewana matini tu tozoko. Ira tike me buang tan gai reida abuna e be lisike kine na tui na no nantingi ta ki Taniela. Maleta ni kune wua en dona ka sana numa ki no koe me dingi tiki koe na punua ni nona vinga rabia dona ka ito toko kire na waka sama en da waro ume da wa pangwele kine na bungi ngo en mataka ni kua karongo viki anda ni volo tambu na tiki ne wa era sanga itika bu ngati koe kuira no ne lao lao mera kunia en dona ka me thala kina ko Taniela e non rangati koea. Ngo endona baka tutu ni mbulo kanda na senga ni mbulo ni kina ni nda mbulo tu na ndona ngau nongo da rede na beka baka bulu bulu ti kenda kena ngau na nda sa mbulo ndona baka tungo ta kalunga ta na tamate kila na kalu yang karaba ya baka mbute na baka sam ni lesu ni nda na panguli kini ni kuwa en la red nambula ni Taniela e bo buli de kanda me raun inda na kilana bunu inda tuta ke tukina ne rago de rumana ndende en da ndu shikina en na ngu ngo e rauta tigo ni sa en baki dios se no bulu tudo ko Taniela en roma ni no ne en baki tudo ko ni no nambula e bulu tukina en dona tamata e matana taka en bulu taka ne baka rauni tamata e Alantina. Kabango viki anda na kene italono ya ni sala kusibio me ko Taniela. E tulu na vili utake na bunungo ko papiloni me adobi tui taria si mai. Se ka bakando ni viso utaka bakandua na ipaka rao ni alona. Se anono na daka daka. Ke nono na Alantina tu. Ni nono na ngarama nono na kalo. E anda ngay reda na tiki na ilima. Kabango viki anda na tiki na ilima. Se nga nindu na ka. Erangai kunia medhala kina. Erasangai kunia nga induna ka. Medhala kina oya. Nono na lutu. Uwa nono na kalu. Ngo uira na lewe ngani nono ilaolawa. Erasangai tika

ranga tikwe no bilisi sabalisa liskina melewa na na me biluta ke na no matri tu tu tariasi indra sasanga ni reita kakune wa indona kamera mbiti ki kwekina ngai rasana numa me rasa dushi kwe na no na loloto e kabengo biki andana tikene ono yo kuira na turra ngo rasanga li redi twitteriasi oya me baka tutu tako turre twitteriasi indona lawa rasana buda kam guleani me rawa ni zoko keno kotenia la me ena ena nonra ena nonra gati kwe na buko ni nona lutu wana nona na kalou okwe sa rangele kire kine ndona ka ndona ndona ndona lawa me utako tuitania si oya ke baka ndua lutu sengarabu nona kalou em bom e todo sangulo é a meluto ndondo nga bona klu é vagandure o twitter asi que vaca é luto tinga bona klu ka se ne biso ta gali bala bala ni nona luto vi twitter asi a me sale em biu na ngar leone en a longo de tanga i rida oya sanga i vagandita ko twitter asi oya me salo vaga mitia ke persia ongona lawa e sau ka senga ni na viso taka indua na tamata wiliki na okwe talenga na tui sanga i waka lawa taka na lawa ngo tui tariasi kena kena i sau ea dona kanga indua tenikina na mbula enda na barou enda barou menda pagrara mataka kina na wasi lesuni vinakata mwosea viki anda na mataka ni singa ni kua ena i ulutanga meo waka ulutanga taka kena i vuna ungo oya na nomu kila na bonua makauta kina na nomu na nomu lenga go na lenga nda so tama tuna tama tana singa ni kua ondo kai pa kosuma oya na lenga lebo ndondo e so tama tuna tama tana singa ni kua ya ni lango turupa na dende dusi bikai romo do mada na bugu ni vein raki ni mbule nda tango sobra na tama ta ngai singa ni kila na bonua rao ni kauta kina na nomu lenga ena lesu ningo enda ngai reda kina ena baka tutu todo o sambashi kumai membaleta na mbula na itaniale na kanda sandushi kina kabango vikenda na tike netini hea nisa kila kotaniala sa volai uti na ivola kabango vikenda na ivola tambu asa dhuru kina nona vale kani sandola tu na kena katumba ni nona lungi mendoni Jerusalemi sa tegen dure endo runa baka tolu na vei singa me masu ka baka bina bina ka wana ka lo me baka sandu ta ka bini liu ko koya e na tiki ni wasi e ungo ka ungandre makina me ukauta mai vikenda e vanga na baka sama ka mbasi ka kina nona ni tu utu ni mbula ko teni ale na mbula mbula e mbula taka e na ngauna e sotava kina na baka tuuli ni mbula e matata wana ka me dakawa ungona bunua ngai mdau basika kina na vinaka ni nonda ndau yalo ndina tu ni ngarawa na kalou kera nonda itavi ni vingarawi veira enda ngarawa kapa ngo vikenda na lesuni ngo ena ngauna sa basika kina na kame thongai kina na nonda nambula mataini wakasama me nonda na mataka ni kua oya sa kila koteniala na banua me kauta kina na nonda lenga vikenda nda baka rongo tumai na luto mataka ngo au o bina kata mo bonda peri kenda na dona vaka sama ngo o lida mo kila na bonua o kauta kina na mulenga na lago duruma na mundende dona matata tu matanda mbake tungo e matanda dona singa sen dona ngauna enda sanga ni kila na kaina na sotaba ena nondi lako lako ni nonta mataka e vetaniala e na ngauna sa mbasi ke kina baka tutu me thongai na nona lotu rangati koe na tamata e rambite ki koea ke baka e shangi lotu tale vwa indona kalou me na mbiu e na ngara lewane e vetaniala e ne tutu e tu kina e tu wana ngalala tu wana ndondo me rawa ni thongai ra kina baka tamata o ira rambite ki koea e angai shangi takaba baka kina o vetaniala kaba ngo vike de bolo tambo ena vaka sama ni lesu ni nonda mata ni kwa sakila ko tania la na bono me ka to kina na no na lenga
kapa ngopi kanta saaturu kina nona pale. Oh, hallelujah. Adhaba e tiko, mai wale rari nga kai na matakani shikari kua. Abuna e lao kino tangiala, me kauta nona lenga, me kauta ino nona wale. Ongona vanu e tiko kina nona longi tambu. A vanu e rondo vivo shaki kina keina kalou. Sa kambi mbiki na vei kenda na paka rongo tumai na lute na matakani shikari kua. Na kai tiko mai wale. Oyana nomi tamadama di soro paka matabu wale. Uli the mundo kauta wana kalou na nomu vein dendeni mbula. O sotawa ena ngauna enda sanduno magtungo sa kamimbi vekenda na nonda baka zota kawa binaka na nonda itama zama ni soro mai wale matungo eto kunu oronia onda u ndondo u mongole le shukina malete nyo kila ni tiko kine ndona vanu oronia ndondo ambikina ndona vanu e tiko kina na yalo ni kalou ni shera ni kalou mendo vi sotawe na ngauna ni nungundendre duona lenga lewe ndo sotawa tu na tamata na shigani kuwa oya na ngaune so tava kina na lenga gai shigani kila e vena vanua me kauta kina na lenga rida na wikenda na vau rongo tumai ni kuwa kakua ni kauta wana tamata na nomu lenga au shigani tukune ni dha ya sambimbi nga menda ulida na tamata ni kuwa ninda lago duruma na rende bikai dushina mbula waka ita shogo wikenda na nonde lesu ni sala kada sega ni kila na kami da zakawa wali da mundo kauta wana kalou na nomu lenga ya ni mate ni pita na wase lima tekine vitu kabe ngo wikenda rongo kanda umbita vikoya na nomu do lomo odo kede nga ni sando na numi ke mundo kokoya wikenda na semo tume na lutu na mataka ngo uke ikenda na kalou na kalou ina numi iko ina numi yao ina numi kenda ngo endo na panua running the ray running the cutting do ndo kina Doto toka vyao na sami Wase tulu sa umu kabati Kine tini kawalu Kame ngo vei kenda ni wala tambu Sando wale ka kochopo Bebe sa ramushu na elonda Nikuwa ni warongo tumai Ramushu na elomu Sa shika ni kila Vena vunomu Rai kina Matave kikina Mule dhe mo kila Na kalongua Enda ngarawe Shika ni yao Enda wale ka Me pagumbulay sa ramusyo na ilonra. Gaysa wala nga niya dikya. Kabang gabi kanda ni Volotramo na kina itomira. Kasa pagumbulay na talinga. Santa sila tu na lamanra. Nikuwa ke pagarongo tumay nikuwa. Sa mga dhaban doon ang ngan panua. Sa siya ni kilana puno mo lago kina mo ray kina. Uli da makauta na mo lenga buwana kalaw. E na Filipay na wase ba tikina ono. Do kakuwa sari no madoda. E na kakita nga me pagatakila. I buwana kalaw. No mundo kere kere en macho ni mai vos na kalu bate ki koya na turra no chisu bate ki koya en madi una kena wase tri kando rosa bulu kawalu do loko mai via ko ke mundo pagan do sa oda ka dolota ni dolo dolo bimbi e a ka una paga de ngui ke mundo we vos chi una kristo bate ki koya ka to buana no mulenga bito buana no mi dolo dolo macho wa loko mi koya e na sule viko kwa na nanu paka dengo sota vikenda merrao ninda kunye paka dengo kenda o kwa na paka dengo kabango vikenda o paula tu no kwa na paka dengo sa wushi vya e na vika kede nga ima tenye waka same nonda nikua e na ngauna sa lago duruma kino tanyala na dende sa sere kila na kame takawa e na ngauna sa rungoda kino tanyala paka tutu sambashika kabango vikenda ni volotambu asa kauta nona na lenga asa dhuru kina nana pale ena vanue kila kwa nindo tiko kina nana kalou ena nona itama dhama ni soro mai vale na vanue rao kina mele imasu me wasa wana kalou sova wana kalou nomu lenga nikuwa nina baka rongo tumai na ndomo ungu ena nonda lutu ena ndomo iviti serne nikuwa wali dhamo kila na vanua mundo kauta kina na nomu lenga na kini karua oya sewa ila ngani kila otaniyala na mbunu me kauta kina na lenga na kini karua ngo e matata vaka vina katubua na kame za kawa kame ngo vikendi wala tambu saan dolaba tu dolaba na katumba ni nwana longi mendoni Jerusalemi sanga iteke ndure nduruna me lotu mua na kalou nona durungo ivale e senga nila ingiri ya endua me tukuna buwana kaya tungona nonda itobo na tamata
Oya ni nda loko turu mana den re to tolo nda toro na wani boso bosa. Me rao ni nda ngire talen duo sen da vaka tuku tuku taka in duo sen da boso bi kango se boso bi kango. Runga ta vita niela e se wale ngani klara buno me koto keno na lenga e mata ta buana kame ta kawa. Kaba ngo vike di bolo tambu san dolo turu na katumba na nolongi men duni ri Jerusalemi sanga i teken duro in duruna me masu kalotu vechova. Ungo na bono sa kilaki na kote niela ni tamata i vaki tava dhava sa andina endo vaki tava dhava na kaenda vaka tutu taka na tamata na vuli na taka vaka na rongo na ilavo kake dhenda vaka tute ke taka tamata na singini kuwa i vaki tava dhava iya na mbulu vwa na kalu na turan kini marama ni nda tike vwa enda na dhava talinga vwa na singini kuwa vita nyala ni sa kila na vunu mikota kino na lenga kei matata vwa na kame dhakawa kani palo tambua sa ki tegen durin duruna me masu me lotu wana kolo wana wanua sangan revi kina waya na kolo me mai takoso se me kila kwa ngo na wanua me takoso nga kire na kolo ka waka tulewa e na ka me veiso tabi kina wua niko laka duruma na ndende na wekangu waka roko tume niko wa uliza me matata veiko na ka moza kawa o waka samataka na marika na wase ndua tikine wasa nga vulu wa tikine wasa nga vulu karua kota kina nona itikana ndona italanoa ni kwa naturanga tovi mati ngo vuka vuka naturanga ngo kama ngo vikenda ni volo tambu ni sarunguza kwea ni sa lago tigumai na Kristo ena vonua e tukina kane volo tambu nona lako sange lako mai vua endona turanga e vuka vuka wana tamatango e matata vuka vina vua na kame zakawa oya ni redro na mbulo redro na lenga pake tapa tapa na karo ni takawa kila kwa sa asa katalindo na bunua au rau ni urai kina se umuale kina me bugeana me rau ni buke kina na kai vishukutu kina no gumbula matata mga vina mua kape ngo vikenda ni talono tiku ngo ena marika na wasi ndua basa na bulu sa teken duru ena mate ni turanga ka masuti koya kai wana turanga kepa kako ni sa vina kata me usawasawa muni baka sawasawa tegeo ngei reza na kaya zakawa kiyo chishu kani wala tambu asa yalo roma ko chishu kandondona lingana ka kai wa au sa vina kata mo sawasawa kaya vina kandiri wala tambu baka sauri sa mbasika na mbula basika na bisao apaka sawasawa tegeo turango mena buka buka solenga tawutuna na mbula ka asa na numa kwa asa sekali ndo telebunua meroni buke iso tabikina ye ni sa rongoda ni tigo vei Kristo chishu na mbula rao ni baka somsoba atake kwaya asa kaya buwana turanga ni maiteke ndure matana kepa kako ni sa vina kata meu somsoba ye muni baka somsoba atake ao kapa ngo vei kende malo tambu sa fuki na kalu me tarai kwa me tukuna wa au sa vina kata mo somsoba baka sauri sa mbashika na mbula ongo na lenga lebu ndondua edha do usotawa na tamata ni lago dhuruma na lenga se vende sika ni kilana punu me lao kina sika telenga na kilana ka medha kaba wako mbuta mekenda na varo tuma isa rawa ni baka rara matake ni londa me rani nda kila etiko ndo na mbula rani nda vangule kina etiko ndo na punua rani nda sotavi kina na sika ni kua menda kilana punua nda kauto kino nda lenga matata talinga na ka menda da kaba na keni katulu ay kaba ngo vikende vlo tambu wana turango siya wala nga ni kilawa na panua me kauta kina lenga matata pa wabina ka buwana ka menda kaba ay keni katulu ngo indu nambula sa baka i wala wala taki kwe tu kina kateniala baka tolu ena baisinga me masu kina me baka sandu da kaba i liu kukoya siya ninga i masu nga niya dhona na lenga oh oke kata na kalungwa sa baka endo tu ira nonda imbula ni kuwa ayang ka inda tau masunga na tamata ni sa tu na lenga e vita niala senga e na ngau ni nona vinaka ke na ngau na talinga ni non rende ni rau rau tu na mbula e senga ni taro wa rono rono lotu wana kalo balata ni senga tu ni kilana ve isinga ni mataka endo tako soba ke nono mbula sa baka wuli di koya ka baka itoba tagi koya ka dona mbula baka ituba tuba sa baka tuba tuba taka tu kilo na mbula ya mindu lotu ka masu wana kalo ya nono na waru te kwetu ya nono na mbula ni nono na dende ni nono na beisi nga oh hallelujah sa iwa rautu nde itu ni nono mbula ya na lotu ke na masu
me pagatulu wana kolo o kwa ngona sa kambimbira non dumbula na ka and the paga liuza se abu teki tukina en dumbula ongo ni mbera ni adha mai na namu vei singa ta uli dara we kangu mando waka rauta kiko en na italo nongo en da reida o ya mele imbiu kwa nangarali wane weekend ni kuwa ke paga embasi kentona paga tutu ya andona gana nende andona gana da viti diaki ya mo le biu kite nangarali wane osa rere paga na nalai wane so rere paga na kauna sotaba ya vita ni ala ni matata buwana vunu ame kauta kenlenga matata buwana kame da kawa sanga e vandembiri kwa indona indona tumutu nimbula sando da kawa uti tumai ngai rida na ka ngai da kaba na kolu wa ngona mbulo sa ba ndi ti ku uti tu kino ko tenela ni pala pala ni mbulo me mbulo ta ka saru to me sanga ni e mola ti ko ya na i ba tu tu ku na tu tu ku me mbiu ke na ngar le wa ne bale te ni sa ba ndi ta uti tu ko tenela ndo na ve ka ni wa na kolu o ko le wa na mbulo ni ta mata ke na le wa ne ngona buna e masukina Never been in the kin of one a colo, and it would do some basic of my go. It's a wrong than a colo, no, no, mash, oh, sang in basic of my. Na lenga, Savaroteki, Utiquaroteki too, Ungona, nona, nona, Nikana, my, but a bit of an attacking on a colo, and the Munisala Savarota holds to the colo, where Nikana Sotabi, nona lenga. Oh. Bakau rede bakatau lelo na mbule lako drumo taniela kena non lei baka bine bine katak nga wana kalo ni kalo taniela sa baka rote kau chitu na kalo ni mbera ni basi kamai na baka tutu me zonga kina na loto ngai rede na baka sama ni lisho ningo na keni kawa vikenda ya ni sa baka mbouta na masu ni sa rungoza na kalo ngai baka sine tikoya na nono masu e nono na baka vini vina kataka nga na kalo nikua me buke ikenda na kalo enda semo tumai na loto ena mataka nikua ulida mu baka mbouta na kalo ena numu dina tikoya ni kuyongo shika ni yawa o kuyongo na kalo sando wole ka vita niyala sanga tali ngele musulo katale ndona ka sambashi nga Nelay baka bine bine katakan na kalu na nona bi baka rutaki tuwe na nona nambula kaba ngo bikin na ipiriu na kena wasi tiri kandu na tiki neono e kaya baka sasya kan baka mbukta sa andin de sara benda bine kati o kway sa toromo na kalu e nando no mi baka mbukta ni sa mbulo ko kwaya ni sa somi ratali nga ay rasando baka sanga ray kwaya bikin na siya mo tumay na luto na matakan ni kuwa benda bulida ninda sangrama na kalu menda turbi kwa and the allo ibaka mbuta nimbula na kalo hallelujah ninda usomu talinga na kalo na masu siangwa ngay ni kwa kapa ngo vikende mula tamu nisa mbula kwa nisa somi na talinga rasando ubaka sangre kwa vikende ni kwa na kalo ina karabe kalo mbula kalo tau mundo na kalo e tuwane wali nanda lenga na kalo e shangani tamata mendo wibu kiaki o koe na kalo endo helon tina ka helo roma kando wole ka mendo wisho tabi na nanda mbula ni dende gai reza na helo ni mbulongo lai baka bini bini ka tango o taniela gai reza na kayado gai baka mbulei koe na kalo menanggara leone ni gai mbili ni taniela nanggara leone sao vivaro tigrao tumi na kalo me sota vita niela ena nga una imbiwe ani au rete baka talo helo oya ninga imbiwe no taniela sa sanga ni amola tikoya me rerbaka na leone sa baka bini bina ata ngakwe ni kila na kalau sa liu na kalau sa baka rutakan dona sala na kalau sa api baka mbulai na kalau tali nga sa api sota vit ele mo te talo to taniela ena ena vonua en tabu kira na lewani de rusale bi rusale tu bata ke na lewani o ke ke rawani ba matiana tamata o ke rani ba ta tamen na bulni tamata yango me ba katale tu me sa mano na lewani me sa le no na ilo lo tali tu en na ngar lewani
Oh, hallelujah. Me buka ikan dana kelu nama tangan isi kini kuwa. Daniel sabang wali anu nona lenga. Bete ke kena wana kelu. Ni kelau kwa. Ni matata baga binaka tuwa. Na sala ni nun robiwe kani kena kelu. Ungona puna. Bulo taka tuwa kwa. Ndua na mbula ni nona yalo dino tuwa na kelu. Me ikon na wekango baga rongo tumai nama tangan isi kuwa. Sa kambimbi na biwe kani wana kelu. Kambing bina non da sema te kende men da lutu baga lo bain dina wana kelou ena mataka ni sika ni kuwa baleta nyo lako duru manan dende na kelou ngwe sika ni awa hela taka tu ni ndau sika bagan duu ni biti kende men da tu bol bini ali ena lako bata kei kende men tiku bata kei kende marui kende wui kende ena non di lako lako ena vika ena na sotawa na non da singa ni mataka vitalia sema ni baga taba na dende ni vika ena sotawa ena sega nga ni mei kauta levi nei vagarau ni minta sa dingi tak men de helo dina tu wana kelo i ke da reda kina ni so tabi nan rakin bulong vango do basi ke kina na kana vinaka ni de helo dina tu wana kelo ina bulan ni non da vagarau tu wana kelo ina non da bula ena ve singa ngai rao ni le vago ilika ena kanga yado mengai basika no Twitter ya sakani mo de koya en un bugito de koya en una vaca sa mata que tenía lo tu ni sabe uno lo mengar leone lo lo tal lo koya e kari kurun bui wa ni sa la koya ni mata kali lai me pakai andre ni bitania lo sa pakai andre mo tania lo mengar leone betu kuno wa ni mpulo mbala bona tu oh ke entang kai reta kina ni kalo ugo na turan kina marama siaka bakan dua ni ndong biti kenta mento tu bolu ni ale tu me marro i kenta Berlainan tak kira entah sah, dingin tak kira tak. Menda halon tina, wana kelowe na bulan ini nanda bengkar rabi. Gay reda nak kaya tak apa na tuingo teriasi. Garabi syukir mai, wira korabi invita ke na bulan ini taniala. Gay biwani, kau dah kemo taniala, biwani wira na invita kengo. Wirongo, rasa gay biusung ngayan, merba tutu kene wirlane. Rangga imbosor gitira. Oira na lewani ga itu lalu meninggal lewani kwa dondo no me ba matita nial ga inguru la kira na bimbita ki rambiwe na lo meninggal lewani me non dana lisuri na mataka ni kona to ranken maram enda lago duru mana dende be kind to shina na mumbula sa sha tal kala bena puno mo rekina uli de mo kila na mata ta bina ga be kona uno a o kauta kira na no mulenga kauta wana kaluna no mulenga kwa ngo shanga ni au abi ka tando ni same sando vole ka veira sara musu na lona ka sa tu me ba mbleira sanda sila na lomana ni ko ke ba ba ro tu me ni ko ba ka mai tu na ndo na ba nuo same ba lom lom ma di ko na ka o lo tu ru mo so ta ba sa se ni kla pe no bu no mo rekina au vina ngata me u mblei ko na mata ni ko ni kelongo e wali ni nonda lenga oh kapango vikendo paula na ena roma na kena wase walu tikene tolu sanga bulu kandua avava menda ngai kaya ena vika ungo keva kasa tota kikendo kuchoba o zi mena nonda menda ni kuna turan kena marada na kalou endo vito taki na kalou endo visereki na kalou talenga endo viva vengui Pukai kenda, ni mai zaman tu korang nunggu bagi tabi bagi kenda nama tangan ni kuah. Aku bina kata mau bangun lagi kenda, ena masuk nama tangan ni kuah. Kebakau ngendrepo nama masuk nama tangan ni kuah tu kaital tala. Aku kremo nunggu buat nak keluar nama masuk. Aku kremo meu masuk lagi nak kau lagu di rumah. Bagai mai tahu dia, bagai mai tu nanti nak bunuh orang, bagai usah segan ikhlas nak kamu tak kau. Enai bunuh orang, beli ikut nama kamu. Enak baca sama, mangulai kita kena lesu ni mata kini kuah. Oh ya, ikhlas nak bunuh mukota kini orang orang melengka. Kebangsa sah robit ni alam ikhlas nak bunuh mukota kini melengka. Aku beli ikut ni kuah. Oli temo kila na bunu mo kota kila na no mulenga kauta ve chisu na no muleta se wala nga yo kota mai wa no mulenga matata tu wa bina ka biko ne kauta mai wa kalongo se ni ya wendo voleka me pa un boleiko ke bago romusu tu na mata ni se ni kuwa se wala nga ni romusu me pa un boleiko ke bago santa sila tu no bulongori sa se ta lindo na kaira ni da reta me basika kila na mula na kalongo tu wa na kaukawa tu wa na lewa tu wa na kakeve meroni vakumbula na kaya na tamata sa sega ni rawa kwa yungo
e tuwa na kaukaua, e raka mango vikenda, na kaendende wana tamata, e roa roa, wana kalo. Seo ele ngani matata mga vina kaviku na kamo takaba. Ngai wuliza mo mbula tu nando na mbulo, sapa kai vala vala tagi kutukina. Ngai taniala baka tolu nebe isinga. Dina ni simbere ni adhamai nono nebe isinga ta. Ya sapa karo teki kwento ni kina. Kako ni ungai masu ni sayatu na lenga. Dami ndona vata vata ni numu baka baka karo tagi kuna numu mataka. Masu wana kalou, ina mwa vini vina kataka tuwa, na nomi lako lako, ina nomi vini mataka. Vita niela, nisa masu, sa teka buu me baka mbauta, na nona kalou, baka mbauta, nona masu, nisa rongo di kwa na kalou, sa lindame nga me baka vini vina kataka na kalou, ina itubo tubo sa tubo kata kikina, ina tubo kata na tamata, mena sotaba. Ngai, ngai kila tuwa taniela, sega, takalou ngo. Me sapa ka pili pina katagi nga. Mbalete ni sapa ka ruta ka tuvi yao. Naka meu sa taba. E ni lao lako. Era mbiti keu kino tamata meu dha. E na kalunga ipa ka ruta ka. Meu pina ka kina. Oh. Meu tini ya vikenda na baka sa mawa. Ni pili tini kandu tikine ono. E ke baka sa sega na baka mbota. Sa ndende sara menda pina kati. E o koe sa torabo na kalu. E da dono mi baka mbota ni sa mbula kukoya. Ni santa usomi ratalinga era sapa sanga rai kwaya yo chigo ni kuwa yo lao turuma na dende tovi mate se daba ngau sotaba uli de mokila ni mbula tigo na kalau endoro ngarapa ni endoro sa toro mi kwa endoro vako mbuta ni shani do na ka endende bua kwa na kalau ndo usomi ra era sapa sanga rai kwaya enda lao wana kalau na masu vikenda na matangali singa ni kuwa ke baka baka rungwata tigo na ndo mongu na matanga ni kuwa bina kata mundu wata kewi na masu taranga na lingo matau tarato na loma seremu ngai toro na masu ngwa menandoro masu watu wana kalau ena vika enda rusa taba ena masu talangani nandoro wadu teki kendaru ena nandoro mataka esa tungwe matandaru toro singa ni kilana kandoro na sotaba ni lao lako ni mbule na singa podo ni kuwa ena madho mingo ena kalau ngo sando baka rautaka na nandoro kalau na tamata bauta dengan dinata kalon dinatu wana no na kalau hendala wana kalau na masu kemuni coba na nunggu kalau om tada kebi kemuni matani sini kuwa tada kini bukan bauta ni kalau kime mingkarama kue na kalau yang bula kue na kalau isikan itu nak kain dan rewa kue na kalau rani kime mingkarin dondo tiga buah apa tabai kemami maksud kue na kalau yang dondo numi kemami kau nak kalau kami ke mami, mereka membita ke moni, nanti mereka romo tu tak kena. Niko ni sando nono di ke mami. Mata kan niko turun ke mami masih sama tu yang biar liba liba. Enak program moni, tahu moni binti isyarat ni. Aku masuk turun ke biar bagan dua nasi sama tu mami nalu tu mata kan niko. Di dek mami masih kan biar biar bagai hango. Enak nono moni hello moni ni aku tamu. Embulan biar sana ke tengah. Aku sama masuk di kota orang meni tak tak ada kena kat terakhiran na, enai tu tu nimbul ratu kira na sini kuwa, wana turang ya, wana meram ya, wana turbo, wana lewe ya turang. Aku sama masuk ni ada cisu na mata ni kuwa, ni besok tapi ni besok reki na kalau, aku sama kadi benda gula, kadi benda ngalala, kadi benda na besok reki na kau kau ada cisu, ni seki ratu ranga, meni lengan na besok, meni tu tu nimbul era. Tu kira ni sini ni kuat, mereka mami baca dengu ni kira mikila. Nindo nak kalau kira ngerawa, kau nak kalau tau mundo kata otombo, kau nak kalau bosu mereka mami nak kain dende buana tamata. Erau rau mereka muni nak kalau, ni besirik baca kena, awasah bau tak kira, tak tak ni butuh butuh, tak tak ni meba, ni besuk ni bula, sengam mami baca tata ni nembulongo, awasah tamu suku tau zoko na wani be, ni tak tak ni butuh butuh. Ena yangai cisu nama tangan ni kotorang. Tau serga nam bulo. Ni serga kemami turang. Meki memaru takan ngalawa. Endona singa kuni baru takan bagi kemami. Kuih na singa kuni bulian nilai sena kelo. Kuih meki memregi kemaru keina. Binawa boleh menam bulo. Binawa boleh menam bisireki. Binawa boleh menam bimakan deita ke turang. Rani kemami kadi mendo-undo kena turang. Kepaka saa totak ke kemami kucawa. Ota itali. Bina kemami hati. Ni totak ke kemami. Ni lako-lako ni matang ngo. Maru kemami na lengan na mati na wadalaka. Maru kemami na vika kete sengami. Tamu syukur kematata ni kemami. Ini memi lako-lako ni bulong go turang. Rani kemami lako tuna lako undo-undo. Lako ni kemami kela. Ni kuni lako batatu ke kemami. Wabuli di kemami na nomini leso ni turang. Kemami baka. Kemami bulong go di kini na matang ni singa ni ko turang. Mereka ni kira melakukan turun dende, ni bukik ke mami turang, bagaimana bukik ke mami? Mereka memikirkan, nampun nuah kira mendau merah, nampun nuah rau ni kira mikau tak kira ni melengka. Siapa lagi ni kira mikirkan nampun nuah kira merah
ni kota kimi mi lenga me matata tuvi kima mi na kame kimi mi takawa malata kima mi kota tino mi lenga waindu na kalo o kwa shangani awa shangani kalo shangani tamata mendo vivu kaki kwa vushwe kima mi kima kimi kadi na rongo mai kima kimi torreani koni na toro mai kimi tugu tugu koni na ndolaba be kima mi kwa na kalo isando woleka mendo viso tabi o turanga nipu kwa kima mi sarama tango turanga ni kimi babi nubi nakataka tugu na mbula kwa ni baka mbule kima mi kira na mataka ngo sanu kumashu nikuwa kere tugu na nubi ni baka dhengu vai vota vota te kima mi kira na mataka nikuwa kwa na baka dhengu kako polo ni saa ushi vya na mi kake na nga me saa ni mami na mataka nisika nikuwa au sa masuta na nomini alo tamu na nungu kalo ni mai lito ki mami tumbiri ki mami kena vika kena ngai dine somso wa te zere langi langi e paka roro teki kena na thamu nina matau ngotu rango me kani mbula vike mami na matau ngotu rani kemi lako tu na nomini sharao e maro ito na mbula na nime mi lako yani kalao mai dhuru yani ni kimi mikila ni koni yala taka ni koni na sanga ni biti kima mi kimi tuwa lu nyali au saa masu ka baka binibina ka kini biki mni ene hawa ene ima mi vata ina mataka ngotura kwa eme halveti ka baka roro te nga kini le mni ni kimi masu tuko na buku ichisu nga na nima mi baka mbula daula loma le mundina en tuondonga na wale usara na turanga na marama ni sema tumai na nonda programu ni ndomo ibiti kaisera ne kwa vini vina katu kani wale usara vike mani ni roni soli tiku ndona ngauna pakango me rao ni mbulu mwedi ke mani tiko era nonda ya kakana paka yalo me nonda tiku na paka dhengu kina vei marro ini kalou ena singa vina kani kuwa ni kauko tiko kakanga Gongani tal-tal rota mga may na siyong-siyong loto impact church ni Kalungata. Kangangatiko.

Ia yeah, enda marau enda matalau ninda savi sau ena mataka vinaka indi indai. Nanda wibi te ser nero kopa kanto katiko na lau ningele enda mutuka senda salewena tiko ena ngonongo. Enda baka nanumira kina na kena matu era sambaleani, wera simbula tiko ke ira na kena kawa tamata. Wayanga wera na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vinani kuwa nda baka vinaka baka lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na vinaka ngo. Rauti kina wiki enda na ito ke matentu eto lesa na itin kava ena bunu lebu ngo Australia. Serne mendabirongo din domotiko ena vata ni venga raviongo ni radio 2 triple OFM 98.5 ena vivaro waitau dako ya na Liverpool City Church eto kona tiko na nondanga unongo ena mataka binangani kuwa erto sabi sureti tiko yani ena buku ni venga ravi erna tau na venga ravi kina ena singa ni mataka na sokalo na venga ravi ni sokalo tiko na nondanga ubali lotu ena 285 Big Street e Liverpool katoka bimba singa kena Park Levu e Liverpool tolu se vangana mineti maina tereni steseni ni tereni ena nondanga ubali ni lotu ya Tika putiko na nondato lotu ena tini nakaloko ena mataka leilai ni mataka. Ke oiko endua na lube biti o tiko boli baka ngande, si o tiko baka boli boli ti Liverpool. Bangarati ko endua na vani ni lotu mo laki lotu kina ena singa ni mataka, Liverpool City Church. Ena ndua 285 Big Street e Liverpool erto sa vesu reti tuyani ena singa ni mataka. Ia ni da setiko nga ena Liverpool City Church endua na rito conference tala nga ena baka edhori tiko host tala tiko nga kina na Liverpool City Church. Kaya adha ni conference ongo na Arise Conference ni rona undolu rusa nga bulu kaono. Kathim tiko ni na rito Arise Conference ongo na Liverpool City Church oya na Unashamed. Katuri mai ena Roma 2 wasen 2 tiki na itini kaono. Nurto wa conference ngo ena teke butiko ena ikarua ni singa ni bula o chulai na bula katumai. Enda sara wa bakaru baka da partiko na bula ongo chune kena bula o chulai sa tokai matanda. Na kena ikarua ni singa e teke butiko kina na nurto conference na Liverpool City Church kana dhaba tiko yani ena ika.

5 nisinga ni bula o chulai with the token kena speaker Ertu ngoleti kumai taltala David Pastor David ngoleti kumai Nauru Pastor Kapau Junior ngoleti kumai New Caledonia bakatelanga kina o taltala Vandei ke taltala Resake kabakatelanga kina nanandutu lead pastor di Liverpool City Church Oya o Pastor William Valevatu Ertu na speaker stiko ena conference ongo. Na conference ongo enda unima mitunga na marama. Ia ena ngauna ongo, ena vita na mbaki saoti, kena singen ena mbaki ongo. Kena vita na mbaki saoti, sa sureti talitunga, wikemuni na turanga, sa andola raramba talitunga, wikemuni taudoko sara. Wikenda taudoko sara, ana buku ni conference bimbi ongo. Karatu hosta katiko na Liverpool City Church, Ertu toko na talitiko nga na Radio 2 Triple O FM 98.5 ni Domo IBTS Herne. E na vivakarua ito doko kanda vingara vitiko kina e na mataka vinaka e ndendai. Ya, viki mundo na Liverpool City Church. E na bukuni ya vingara ndo bakabakarua itiko kina ongori e na mataka vinaka nikua. Dan sermon tengah ngo mendo sana numikina ena buku ni baka baka rau ngori baka verti ko nanon tu conference ni vosota ke mendina turanga ke na marama ena baka verti ko ena Hans Hotel e Kasula ningkir-kirian ena nambongo na saiba bali mendua walu ruono tolu saiba rua ena buku ni kena itu tugu baka matata balata ni na baka dur-dur ta kita leti ko ngana conference ngo e tau ya donan rau nan dola dua na tamata Ningir-giriani na namboya na kena tuk-tuku baka matata, saiba bali mandua, walu ruono, tolu saiba rua. Dangaleani, kalaki toko ni rito na Liverpool City Church, karto toko na tiko, na nonda ngaw na binakongo, e na bibakarawai taudoko. Yara serongo, matapu bali ni Liverpool City Church, namundo ando batay kina, e na buku ni baka-bakaraw, do sa baka-bakaraw tiko kina ongori, e na buku ni Rice Conference, sa koto may matanda. Enang ngaw na binakaw ngo.

Ya me da bilo tali ti ko ngani turanga enanga una vinaka ni ko. Ya me baka usaka di baka tau manda ti ko yani na Rice Conference ena mataka vinaka ni ko ena baka idur ti ko ena bula ena sawa ka nama ta ti ko kino ngo. Nono tu theme ti ko na unashamed. Kau ti ko mai na Roma wasen dua ti ki na etin ka ono. Baka kotongo ne, niu sa senga ni mandua taka na itugutugu vinaka ke Kristo ni sai koe ongo na kaukau ni kalo. Me baka mbulai ki na koe rayandua er sa baka mbauta sa liu vei ira na chiu vei ira talanga na mata ni tutani. Kena baka babalangi se kena baka rai baka toka ongo, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. For first for the Jew, then for the Gentiles. And Liverpool City Church and the conference and the Singa Wai dur tiko na rutu conference ngo ena Hans Hotel e Kasula. Wai dur dur te kitiko me bakanga usaka di bakato manda tiko yani. Yan donan raunan dola tau yan donan raunan dola dua natamata na kena i dur dur. Na Hans Hotel e tiko ena rua van 25 Camden Valley Highway Camden Valley Way ni vosota Kasula. Rara na kena revi na na hotel ongo me bakanga ni ndasa kila kede o crossroad tokavim volka tanga na venua ena baka edurkina na nortu conference register nga mai ena buku ni register nga mai se ni register yani etiko na nortu website talanga na Arise Conference so ya o yana www.ariseconference.com Reden kina kena itutu wa matata, waka talanga kina na nonto Facebook page, ranyo ni reda talanga na dhawa ya adhatiko, sena dhawa ya nabaka rautaki, sena dhawa ya nabaka edhuri, ena conference ongo. Tiko talanga na bako, draw talanga niko scan takanga, na bako doya o saumaini kina na nomu idhuru-dhuru. Kota tiko ya ni ndono muitokani, waka bula tiko ya ni kota tiko ya ni ndono muitokani. Ono tiko na kena speakers, Waya o Pastor David ngole tiko mai Nauru, o Pastor Joseph Owanga ngole tiko mai New Zealand, o Pastor Kapao Jr. ngole tiko mai na Cook Island, Pastor Uraya Rasake watake Pastor Ezekiel Vande ro ngole tiko mai na nonda vanolo mani mai viti, ka kene kaona tiko na nonda tu lead pastor, waya o Pastor William Valvatu e Australia. Da ngole ni kina baka lebu mendala ki rongoda rauni ndua na mbula se rauni ndua na buke ena buku ni conference ngo mai na ndua na ibaka tangi ni ngeda ni mbula kina ndua tale na kena veta idake ni mbula o mbula tiko kina ena ngauna ngo. Oya na Arise Conference kena itukutuku baka matatala nga nira ni ngiri ngiri ani ena saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua. So be bold, be unashamed, and be used. And kena wakatete tiko na kospeli. And mataka vinaka indendai ka theme tiko ni Arise Conference ngo na unashamed. And mataka vinaka indendai. Yet in the Mana Servi Kenta, we came in a cemetery when they were Mata Vinak Sarvale and Donana Maki Tiko Mai, Serongo and Nomini. Missy, Water, Missy, my Liverpool, Florida. Mata rukimbrori vya dhani wakata langa kina vei kotu ngase wane serengo ndo sana numikina ena mataka vinaka ende

Ia ci awa na kalau, na gai sarawa nga na lingana, eh? Na mataka vina kanikua. Veiko na lubi viti o sangra vita viti kongori. Puno dapa nga ongra vita viti uki nongori. E na buku ni nraki mbata mbata, nraki suosua. E ndalako dhuru mati ko eserne. Vakatala nga kia na veke muni na lubi viti o ninda usia mati kumena vesa i buru buru taleso. Ndui ndui ni nraki e ndalako dhuru ma. Ena mataka vina kanikua. Sabaka ni vina kati koyani. Nando mui viti eserne. Ibe kimuni to do sara ena buku ni beitavi o ni ngarabatiko ena mataka vinaka ni kua. Ena mataka vinaka indendai ibe kimuni nando vinakata muni ndo sema mai ena wale ni wale siongo. Rao niko ngirngir mai se rao niko ngole mai. Ena mataka vinaka ni kua rao niko mai tala noa mandatunga. Seo tukuna tumandanga mai nadaba ya tiko mena seni koro o ni bagai tiko tiko kina ongori dollar aramba tu ibe kenda na vale ni wale si ongo reniko giringir mai ena namba ongo na sai baba ono vitualu lima tolu rua rasaranga niko sema katalo no tu mai ena buku ni veka e adu tiko maina ya seni koro ongori seo giringir mai ena sai baba lima dua vitu sai baba ono dua dua oya vikenda na viendo tala no mai dola tal tunga na stesen yongo viki muni mai na vi state to sare Australia ro tala nga ni ni tala no mai ni bako to mai na nomni tutu ku menda kilava tatiko na dava e ada tiko mena se ni korongori menda ni veto ko ni tiko yani ena buku ni sasanga enda sasanga tiko kina na nonda tiko ena vanua vulangi ongo. Ya tamai chare na mataka vina kandi kuwa na sereongo hosana numikina kemunrao kei wa kesa roko tavanga. Na wale muna sema tiku maya na mataka vina kandi kuwa na sereongo nrao kere tiku maya usana nrao na numikina na mataka vina kandi indai. Weke mnye na palm scheme workers na sere talanga ongo keo senga isema tiku mai voto kongo weekenda tinka lima na miniti tinka vitu na miniti. Kaya baka usin gai siyama tiko may na ser talaga ang gona numikina ena mataka vinaka ni kuwa. O iku talaga usin gai niyang ratikong gori na mwade on dami tiko na loma ni nomu sitting room dola retio tiko siyo siyama tiko may na iwala mata ena mataka vinaka ni kuwa. Na ser talaga ang go o na numikina ena mataka vinaka e ndendai. Pakesa? Pakesa?

Sydney's Celtic FM, 98.5, and digital, 2,000 languages.